Yo, muni ding mala. Always different ngara lekan rupan manikai. Hop malikai ya kajar and jangara kala. Pat ngara kamar ngi rupan malany. Wang gan ngu mala manikai wang ngara ngara kumuga dal. Rupur pemalam by Brit tak kai mir mala. Yur balanya awo ngara jal ngara tukang amangulit tu ngara boring. Tering ngu yang kamu ngara tu awo ning bilen rupan mala. But wang gan ngu but if ngara kajar ngara tu rupan. Something daku by Brit. Muni bilen nakun. Ara tokan irpan kanguru ngun mangakul ruby hunter pangun muka ngai dual na ko ngai dual miyak achi rochko kamani kai ngun nan ngoya ko wise wise kabing ngori din turara ngor ngop parmani kai yo ya ko calling your name ngun din ga frank yamai ngole kame aman kabing ring ga country jeffrey fletcher southern cross ya ko mani kai Don't you have to buy it in only wrong in a male in a dolly? Nah, fabric. Kangurumura de Aquangal, Limurtuna Manganyanga dolly, giri? A buluga dolly in a tocarumi aquam. A gentleman like Angolina as a yol moya plena. Twally in a conoga yalimurun. Not gentleman like anina. Twally eating a only male, room lacquer and bring it only being ready, the wart to male. Murukin in a congola toca yol moya palio. Room lakaram limurung ka pakin ulang ulik kana kun balandai yako merefo ngai kadali di yul mu ga kal ngai tam bile woro ngai ngala pale limurung al mala walal ngulik kadali di ripu baki dao yako yanaro kakal ngai dali di ripu kurdu kar kur walal room lakaram kamele limurung grupan ka bakin wal tuka ka wangai ngo limur tuka ngundi nama Kadau itu kabing orang indah artun. Limurung, limurung kamar kang udah try darangan maram. Udah nanti nengai itu kang udah room ya aku emang lapar yo. Pelanya nak kon, pichen do nama. Oli tu dariun walichan. Nih do room ya aku emangnya. Udah nanti nya bungan do walichan do gama. Maili ngupan do ya pichen. Kayaan nak kon udah di room ya aku ya narau. Oto ngai nak kon ripun dariun. Ngatau. Tilcipego kagapupego na munok murkang uramala. Ngay tungo ni yun mo yung kanyang alapra yo. Uripo yam limurong ngay to ka rom yako yam. Nguruki ye rom ko mayale yako yan araw. Wo ngay to ka nakuruwa niya dao baman po yako yam. Kanindo ka ngone ngama kanamay ni to ka wo chama ni to ka wungole kuman na kunokin kal ni mulukuril na. Marga ngay to mayale midir no kal dao ngone Nan ngongro king ala palo nal chen ngai kangro king ala palo yol ngoi ngo dao ya ko yam ni planya ka to be honest nal chen ngal kan ni wangan ya kang ara mergi if it makes sense o ya ka but ngai dal dao inga na wi pikam ni ya ko fabric yo to tra tin mala mani kai ner pan

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, I'm Yako Andrew Gurui. Katuram ngai dong napa nga. Bola bola building nga ka dau mayam lady school e napa yu mala. Na mala dong weaving jama. Tina langa napa jama jalengo. Ka ni mala introducing tana laro yalla. Yu mala ka dong jama jinang bola.
2: Yo, hello. Ngarai ako Balandakur Jennifer ka yu nukur buruk buruk. Kami ingetin ngara witik kalmaranggal kentpal gail pawar. Kadi yang unbala na peringga gama dual mari narak kalangai ga wakoy. Yurdual bola bola na perja kami ing grupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala. Mayo.
1: Ni mukring tau ni metu grupan dipal. Nah, kam na na confess jan mali ni maram. Nana confess chaun in mali mrikki bush kul maram na kalas mala
2: mari gitir na paling on ngorong na prinyo le del koreo ga ma an singlel kamil kom mala wap mayam gun ga mala kama ngoci gor pan mala na we kala mala pala wap pala man pala mari gitir na ngonile rom ngol mala mikil butalak ka read one make comic balanya buna tangurian bush kalayan natural ngai edwar yun ngoyan minke na pernyo le mai kom ka patan na pelengon ni minke butalak yur mil mana pana na pelengon ni minke esista miko koman read koman Eling on the read tera marman min ye butalak ka read. Hal na pele brown wan ja maram na ta ngor min ye. Eling on the brown der na ur min ye marman. Mol ka brown na. Harang min ye ten min ten rakala ngawal yan mo mol witik kal merangkal. Ka ting on bala wakko wal na rakala ka mari wal na. Min ye ten dawal ya kaya yang pepol jamala na perung kal na. Kabalanya, anu makai ngamayul ngur radio.
1: Yo, ngayam yako Andrew Guru kacara madang pula-pula. Napa nga? Ngayi dong jaya ka. Hindi bingar yul ngunyu wangganya daru. Napa ngur? Jama ngur napa malin siripi jama mimala. Dau rakam napa webing bi. Ka waipupulu malin yala jalan rakam. Ana bilang open ramai kita antingo nak ko bilang orang, mula nak ko mencuri.
3: Yo dual muka la perkara nak nak kon mengi urupan jamar kulin yo orang ektibri, na lemurong ektibri mula nak kon repire, ka maka jamar kulin learning on country or ka, na balanya nak kon wang amat cuma urupan, ka mengi urupan ka urut repire nak kon balanya. Pukalan main urupan dua limurung yurung aktibere limur tu delein bol jamar kuling kau main urupan limurung rom ko. Ili dia yang balan aku ngaji jamar kuling ai mar mang ulimur kau dalwal ngonya balan dayurung kau limur tu dua limurung rom dalkom.
1: Jaman malang malang dole main mak. Nen aku ni gong dar ja balanya ngur malang ni jama anak aku rasa malai aku ni jangan kuman.
3: Yu balanya nakun tual gun kajama, main gurupan kajamar kuling, kakak menunggu kengamen, marang itu ya langom beri guni itu main geter, tiang bala ya langom beri, itu kan anda nungai kajama balanya kun kakak menunggu, kakara, kabalanya malabati itu ngulungi marang kaya langom beri ni anda nukal lau yu mala, materials tu mala.
1: Bola bola shop lela.
3: Bola bola lela.
1: Ya lawat tu ni nakun. Business comes in from Ripong or Wangangur. I just put a little shop level to Namakane, buy him dipong, right?
3: Yo, Yalamaral Tony, Yalam Miru, Napoca Dalman Mango, Panya, Marangai, Palandatiella, Bangitri na limruka maram ngon na limurung mala mitrils ngon na nakun balnya bush ngor. Markawal tu bangitri de ka limruka dal nakun sharing limurung kalta balanda kayurung. Yo.
1: Manymak.
3: You're listening to 88.9 Yurung Radio, the Ramkining.
1: Yo, I am Yako, Andrew Gurui, Katra Mungadang, Napanga, Bola Bola Shop, Ka Napangaro, Karen Nawanga, Nanara, Kamdao, Jinakoi, Ladies, Napadalga, Tango Jama, Weaving Jama, Napamanan, Kunga, Ka, yo.
4: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert, I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Yo, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, na nungo position, doing what?
4: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They've got have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Man mak taper. Yo, numagang ama yung radio 88 na dango, Bula Bula Shop nga.
5: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
6: You're listening. Radio.
7: Check it out.
8: Go up there,
9: go
8: radio.
9: Look up at the Milky Way. Star shining bright.
10: Yo, walal, namarway, bookmark yolngo. Kamarangara, Dr. Jamie, ngarganina, winelingor, ad studio ngor. Tiangbala, ngara ga ngarko medico, lenyo do dao mangikom. Kuduri dao, ngapapoy dao. Ka mangi kum numalan piledual yutta jugo gangora adko nguna dawo mangi kunarao asbestos poe dawo.
11: Yo, Dr. Jaime, ngaranunan dong ngang don, tuwal yako asbestos ngay dawat don, kaya ako ngay mulkuro, tiyal Northern Territory, yoro, wana mi ngay mangdun ya duality in the community.
10: Yo, thank you, Mudiko. Nawe sa dual asbestos. Nawe dual ngay gangora, bawala miro wangangor. Nawe galawin ko yurwi Nulanboy, ka Darwin, ka Canberra, ka Melbourne, ka kapobodap, bawala miro. Napur ngulegan baki dual asbestos.
11: You're nako.
10: Yo, sa dual, asbestos, napurkan goyanga ngatil, way dual, tapir ngay. Nguna meter man magpili, dal ngay. Ka dode ninin nguway ngay. Ka ngay cheap, lorkon rupia ngayki jamaw. Ka nawe, nguna gorta, gorta ay dubay ngunara, dual asbestos na.
11: Yaw, ka nali na ngayon ni Tot Marangal ya duwali di yako espestan wana lachar ngay tawad to duwali yako.
10: Yo, sa diyang bala, limor ka warwo yun, ka limor ka dawo nga ma, espestos na, bile duwal cyclone lam, muna 2015
11: miri.
10: Una cyclone lam ngay bunan ka kalkirin una wangaw una galawin kongor una watay pakmaram tarwa wanga galawin kongor
11: ka duwali di ngay mulkuro yako asbestos ngay dawatur tuwalachar muni ngay wata lam marikin burmalala ka utur galawin ko wanga.
10: Yo.
11: Yaka bookmark ya but some buildings ngay kalkirin daw yur. Kas some buildings ngay kadara yan. Dal. kangai kangoni di duali mulkuro ya kongoni ni lakrangal asbestos ngai ka steel ngora yur wanal ngai ka ngoran
10: yo yo so na we limorkan baki dual asbestos limorkmulegan baki bunbongor wangangor nakon ngai fiber cement sheeting ka wrapo ngona ngai nakon tiles ka glue ngona nga talingawoy wangangor ka wrapo na yindi poy rakimala makapo poy
11: yao kya manyan ka ngora bichan gam tiya ki mulkuro ya kong ni nga napuro nga kol duwari di jaymi ngona ngai ka espist ngora nguna jinawa five rongor indi doyo yan o tiles ngor floor ngor jalkri ngor nguna
10: yo
11: muli ngay ka ngora doyo yan na nguni di nga ngora menmak o yaj kuro
10: yo ngula ngay doyo madak ngay gadara ka menmak ngay yak ngay bakbak tur menmak ngay
11: Yowal.
10: Safe ngay, yaka ngay do riri kurupan limurong. Yor, ngulay ngay do daw yun, bakton, mungoy kuman, ngay do riri kurupan limurong. Yolongo yolongon.
11: Pichan na kun, nguni ngay nyan watay, burmalay ngulong ilam do, daw marangal wanga, kam, galkinan ngay, nguranan ngay kan. Ngay nguni espesya, ngay lariura, pichar na kun mungoy tinan balanya na kun powder, kanguray ngay kanguni bola mira, munatakura.
10: Yo, yo.
11: Ka, nalcha na to nguni, yul to marichi jama o yang ruki.
10: Yo, sanawi, bile limor marangge doal espestos ngay doriri kurpan, limorongal, nguna, Yindi room gangora, tiang bala, muna Canberra, muna room ga barangay yon, yakalimurto bulo baki, dual asbestos, ka nguleng ay gangora, yakang ay doyo, mak muna tangor muna wanal, mungo ay kuman ngay, ngatil limurto bulo jama, limurto darchal kum, ngayki wangaw.
11: So, marki ngay tungo ni na kon community lindya, especially ngoni wanal wal ngoli mark maram duali asbestos mala ngoni ndo karaman na nga pagi marichi jama unja cleaning up kun
10: yo so what's been happening since cyclone lam 2015 miri walal jal kaman jal walal to yutakum ngoki wangaw ngona galkerin wangaw yor pili walal mark marangal wait dual asbestos kangora munatangor ma limerto tarchal kumwangaw ka walal government so NT government ka federal government ka East Arnhem Council walal tamanapanmir ka walal jugogorpan una jambat miriwal balandawal tarchal kunaraw
11: yeah pulo wangan question nungo wawa na ngay nguni espesya na kun ngay jamanan ngo ka Nako ngay yaj ko rin ya, ka nako ngay manmak.
10: Yo, so, tiang bala, bili walal malmarangal, ka tarchal kunal, una asbestos munatangor, murki yurtawangaw, bili, ka tiang bala, marma jogo gangora, murki asbestos ko jamaw, kaliwin kungor, wanganja, una walal Choko korpar adkal, mangi konaraw yolngo-yolngon na doal asbestos ka nakko limor ka warwar yun. Ka ngarki, ngarapido galawin ko lil marchi ngula end of May, gabulo mak July mak Augusto, kadawo wang nimer numalanggal. Tawo nga ma ngarado putro bitchon, kadawo mangi kom.
11: Ma, manmak ngay doal imritir wawa taon ka bulo na kon yurta ngonong tao ngay kangora magitinya raw limurong bukmak ko ka important siya ngay ito alimritin niya Walal tu jama cleaning up main makum. Kadaman miri walal. Kabulo wal ka warwo yun. Wal tu malayuta malawang abdul yun. Yur badak wal ka galkun. Adi yang balanda kun gayur ngubuk makalkun. Wang aw mala. Kaya lang umiri. Wal tu limurin kurupan na bunbo malanguni. Galkrinya oy nguni ngayikan cyclone lem do bumar balanya miri 2015 do. Main mak mitir wawadao.
10: Yo, mitiko. Ka nawe walal. Dual mar ngapapoy dao kuriyan nawe lemorto bulo rongier yallang umero ka bulo dao yaw yun
11: iyo bulo dao dao Dr. Jamie ma chuchut na
10: walal. This is the Galawinko Asbestos Education Program. This program has been funded by the Northern Territory Government Department of the Chief Minister.

Yo, mungkin merakui ngalai James Bayong, dia di nakul makan ngama area 8.9 FM, dia kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Yo da yolong ready ang un. Yolong ready arts ang madapton ngara kada manual turke. Tado asking wawa na neko. Na age to many kamera mga kananan ko ben yako.
1: Yo first year I started with no music program back in 1995 around there. I was nakun nawe involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala ni met onili nakun while they was doing music workshop that was in 1985 ka after that joined with them writing song ka music napurka setting up mala nakun instrument kumana get the keyboard ko ka drums ko ka may kaw nila na kun help na po rin yung Dr. G ka Frank Unungmura ka members from Subsen mala my cousins ka yo so first band we started na kun just for the festival kun na kun na yung ara on kum na yako nirpan Bush Lightning and that was in 1996 to ngayon yung ala after I returned being a university music workshop. Yo.
0: You mean Maktao? Can I in age to Babraktuna?
1: Yo, during it time though, Arangan school, you know, yeah, 10 or Mak, ka 8 young Arakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old, start learning Arakun music ko, ka songwriting ko. Yo.
0: Yo, min mak. Kau ni sol urai ayol ko ben, nunggu?
1: Yo, after that, Bush Lightning, kat 1996 tu, ngara start nakun ngara mergetin and music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers nakun Joshua ka other cousin came back from boarding school ka ngara nakun namo all over musician kun nakun walal kan mergetin na school ngur ka in 1996 na prostat na ya kun change sol ura benna ngara na kun forming na nin benna ya urit na so na proje yang mala ka aldus one na pro kalo ni ben or ka Frank Unungmura ka Dr. G ngai same time na ko second na singer
0: men mak o da na na kun godwa dream to be a music or na
1: I think an interest in sport or atilja basketball football ka track and field cross country balanya ko favorite mala ka music mala na kun ko favorite mara nga ko la kun Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite mala singer Michael Bolton agara kan ni nga ko ka thinking ara kan kun ngaran kan de tere ber pitan ngara kan ni medjini nya kon ngara nu ni singin newin nu ni mala artist era ko favorite ya pala ngati ki ngai hara dol on da ja musician na be singin ngara do frontman na on la on stage na e ben ara mul kuren da ko ga ben na ko bler ga wa men ni music mala on ni ndako kon dream ja came true le
0: ni min mak tap per ne no go na ko ni idea wi kama e dona ni change no go life ni uni ni fan ni ko deramo kado ana ninge kana ngula fit ke aja mar kole nunga nina singa mala o baingo
1: yo uninga ra kun music kun ne meten talmiren sport ja mar ngara meten kana ana tanga labra so first ngara try ngara ko yo tingla pelna mialak na ngai kan involving nakun ngara kala kun singing ngur ngai kan mengitin ayan ngai kan nakun busy ripi mala sport to holanale nakon bang ngay ra ko maltur footstep ko ka after that ngara tra dera mun ngara ko yutun but all ring ngay kan nakon ninga kul ka kana ngay kan brak tight nang ngara tuning up kan mayang mala date ngay kan ka pala ngara nakon nang lang nya nakon ngay ngala pulin ngara nya markal ki ko ngala music lever nakon gujuk na Pedro yo ka tipon mo kay nickname ya mringi na kon urwat na nanon ako ni start ano ganan youth band no which is main ara ko na kun second ne footstep future ara na kun heading balay footstep ara kal
0: yo main mak like ko da awani sharing
2: yo ngara ya ko Wesley Damaranji and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.

0: So the next one, yeah, cartoon. Paman ngui cartoon do la mutale ka garman.
1: Yo, puruj, pukuyaj, ye, ngataka. Munin yakai jal, ngarakuna kato.
2: Yaka.
1: Mana ka mutale. Ket.
2: Hey.
1: Ket.
2: Hey.
1: Na ko to ya ket tengora. Yakai. Piermak. Yata barka.
2: Hey.
1: Baro ka mutale. Na ko arani. Ngarakai wewerin gora. Teka koloko ka baruya. Na kuare ni ngaraka ya wewen gora. Teka koloko ka baruya. Na ngare ya lecho. Lengo ni liramro. Motale ka mewere. Tuan anguni ya wayin ya. Marchilili. Mak ngai ngare na yoro lukana. Yul nan ngebiani ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro. Wayin kungu wande. Ngai tuaya wangana ka mewere. Motale o. Palangai wangana biakap. Ngara wanda na bay, wal ngayi. Paro ka mutale. Paro. Na kuwara ni lere ya burul yuna. Pil ngara chol pa na linggo na. Nungu ya, makniyaj. Ngatalo ka na katra. Mana ka kuya. Yo. Chawari na na ngara ya bil ngara lundu miru. Ngara mak lundu ti bay. Kit tun marchi. Kit. Yo, main ko manatik kagit kitu na mia. Mia puno ka main dong. Ya kang ati burap to. To ya mudika nang dun gura. Yo!

0: Y volando me burlo a Mavier Mactao.
1: Que me encanta. Vámonos. A los canales ponen a por el valle, no hay cuya para acá no hay nada. Rangela por un gato le van. Special and men, but in court, I'm running. You want to put in the lacra and among which you wrong in your corner? I rebelled it, I very corner. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a cooper. Awe pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman ele siti yakku teka ele siti gade kbi ninu kono ele siti ga miss ross yo miss ross teka yakko pukku pria mre mra teka mre pala na gana gal wala le wekana na pungula le ka drink nang kapuna teka balanya na biscuit na nanya. I don't know. Saya kalau orang angin pun kalau dia cium lebih aja lah. Panu ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le. Pula teka mai yang ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang kau nak apa kau jadi golong le. Tiada le, nana pernah le. Ipo lah dia cium lebih aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal martinya ngatnya weh nak kun nak ko ko bet tele ben ole
2: wakai eh
1: nak kun nak ko rap ko bet ni nak ko ko bet tele bejal ben ole ai ella no na nam ko ngawdi ke martia ella no na nam ngi am ella na ta kar ko nyamar ga I'm not going to be able to get a little bit of a Ana perlu bentap. Angan nak pun kayu orang orang le. Repo. Gol yo gol. Enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ben. Angan jin gaya nak le. Kau angkat nana pun perlu tu otot nak luanik. Apa perlu? Tar. Beran kau le kata enak. Kau finish cek. Angana perlu ada cara na. Amar tinya nak wala na otter nirti.
2: Ya.
1: Nirti otter na ule. Anu ngai mera kerja tayar kapal cara na bermuka yang merta. Okay. Kualin minya na ni le pulang kena merta.
2: Oh.
1: Bili na. Kaje. Kualin minya kang ule. Pengal pengal lapor merin por bapa kay. Kualin minya ule kapur next day jaga school ngan na na minya le. Ngalak kopi an le pokok merta tayar kangai. pamal ngare ni pinchu dor dar pamal
3: mura tar ni ko jo tarain
1: mi wala ko ro ko no ay wan kan jo miak to nga ni miak ko e puna no no to ya buko mete pero kala wala buko mete ngare ni wal ka mete bro wutu na benara na ngare ni ngaya ko ko mo dar pamal ni pinchu la be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai ruang ka jangai ngak ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko ni na be mari una ai mar tinga pa ke ngak ja bro dan dite okay who won begin ni ka be amla api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay
4: Yo, Ngarayako Steven, you're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.

Yo dole, dela, ena dole, numalango yuto malayum. Nanarao ka, nanarao. Nangay, mayali manikay. Ngayongro mo, nakungro ni manikay ya. Tawatun, kaya dole nga pangro na. Ka, turangay korang ngura, bichan. Wango bini dura adoptu namere tuali nana yalungu wango nilangu jamra kolo ka nana abulu dika yuribu malanya unyabili numali na madiala ongali malanya manikai malanya yo wajole ya Mara kalakra manikai, nama duli na umara na kataro ngako, manggal le taro ka manggal le manikai. Yo korombora dola manikai, yo pulungo ya, mandal na nini nangaya balkuna, dolma bungol meria, guna ngara kurar rungi, kajole ya na. Mulai ngelijan ya nganara anandara numalango aman numero berkain balanya

Arako yako abanu nji aga ribi angara na liul ngai lakra maga gaeli yo ka to la wanga ngai angara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga agora yo ngo radio atko abalanya

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko ngama yung radio

Jisu yu walma naramingan barakin na birimbiri na yul ngurungu na lkapeni ya mngiri manga. Mark chapter 1 verse 21. Paladan alwaitu wanangunga lan kapeni ya mnawangalanga. Nan Jisu kabane ya yul ngwara panadan alkaingan bamra yuwan nanany. Kanyina naramiyun waloyo nan Jisu ngaranan palan yu wul briyamilin bunbole nan ngarukay nga maingi yung manadan alin banalayan. Kabanda kay ngan yul ngoy marayo bituay nga kulam na nanyi karundam ni Ruwanan. Lingunan ba na maringin bituay ng marimin, bayik kuya maladawo wo. Kajulto man na kay nga ba na juwo rumaringi ko na miwo warawo maringi yumanda. Kabala niya mi yulin ko, nan mam yul ngo barakin mi birimbiri mi gulungiyan. Balaya, briya mirli bunbole, maro dali rakay min. Yachuan nga ran bityan, waay! Jisu ngiri manatulit po yun, nanon ralim gamurok ngupan. Nalpya nanon ngaro, balari na nga napilin nga cha. Nga napumdang ngo, dalang ganat nun na. Nunumdang ngo, banayan ba na, manguchi yun pa yung mandan yul ngo. God, wangar wongon daot ni natungga na nga chile ngoy na. Nunumdang ngo, God, wangar won ba na darpal na yul ngo, nanaran. Palanan Jisu, yan ngugungan minan, taikuanan manapan, nanay bityanan, ma, muktuan. Kawal miyan, tinakuliyam yul ngawuro. Palanan bayang nga barakin dong birimbiriyo, rururuyuanan, banaya yul ngon na mariminan yana. Palayan nan bana, tawartuan nam dalira kaimin. Kayul ngayong warayo bana, banalayang briyamingan bunbunga, na ngala mamang mangduanan. Paladanal ngaran karun minan, bityan minan, na adangom. Tangunan gay nga, yan ngayatan nguna barakin ko birimbiri wo dawat tumandawo. Katanalim kay nga nanay nguna, yan mawarat to na yan ah. Nanan kay nga dangungal malinyutan roma meringgikum. Palakay nga ba na daw, ngaranan latyuwari uwanan. Banalayang maka nga ngiri mga galalim. Yul ngumwara ngaran, bana rakaran naminan.

Tisunam da nangayatanan. Mark chapter 14 verse 43. Kanguru udal karamiyo malanguyo, karumangi kunamiyo warayu, gaju nguru warayunday nguyo warayu, yan guan wari punyul ngun warany. Judit kum ngapa umaltunda wo. Kanan mam kaingan bana jisum barak picuwa yang karawan. Kanan mam judit mawaituanan ngapa malamin. Kangay kanam danal kaingan bana malakar, goonggar nami. Kakung berikut memala ngayatan daum nan go jiso wom. Kalingu nan bana judit tum danaling rakran bitan. Bana yul na ngayangaro burumun walkom, bana yanan yul ngunyumangaro ngayatan ma. Kabana danal waituanam, bala nan judit mangaranan jisulin, pala karuanan bitanan, maringi kunami, bitanan bala walkuanan nanan. Mabayingu ya manguciunganan danaling gulu bana yul na danal ngaro bituay ngayatan. Pala bana wari pum yul nguwara, jal krida tar iwanan, pala ngayatanan nanan jisunam. Pala bana wangkait dum, jisurulun dup minguyu yikin dawat tuman. Pala yana butrun guluk tuan, liang arap miwun yul nguwu jama minyi. Pala nan jisum karuan bayi kwe yul nguwara ubijanan, na unuma ralim ngaikan malkar ma. Ngan gaul ngayatangu marakarit yul ngu. Ngayam kaingan bicen ninggu walung upan meninggikuan yul ngu namwaran ngu nalam god wangar uram darpal ngambun bunga. Kangan gaul cun numam nanan bilanya miwiam ngayatara. Ngaru tangum numalinggun walo. Yo, bicen munan kaingan ngu naukiri uimataria. Ngacili ngu yuma god wangar uram jurak nga. Bicenan nan jisu karuanam. Palabana jisu umlunduk minggu wara bianinan malatanal kahatuanan. Kung narumanan nanan panambalayan. Kabana laya kengan guru mulu dira mo yung apa mun go yuan jisun. Ka ngakrinya minam nan bana manjar ka yo. Kabichan ya lingot danal bana nananam ngayatan. Ngaro danal nanan bala cuanan. Ka ngayatanam danal nan go bana manjar kan. Kanan bayam kengan ka tuan wanggalalim, jolaran, girit naran. Lingot nan bana biyanin nan maliminan.

ngang don god wangar nam ma wele ci nyaara yo nga yango yom mark chapter 11 verse 20 ka way pun jara yunda mi walu yo nan jesu ka goyur mi ngumara nan go diru wan pala ya jurit yo lamle ka kandar ngam danal juk to manan banayan dar pa bananan jesu yo garo wan bitu wayeng wanyo yo yando atana le bana goyur mi ngumara nan go mari minan yana ka nyim to wan ingo danal bana na ngalam dar pam gaingan rawak na jin gari wan rakkunna pi wala lingo marwat kuro ka bat nga tan nguna waroro pala nan pita yum yan na go yangin jisu nan pala nal pian nan garo no pai ku ya dar pa wo pala nan pita bi janan garo wan mangi ko na mi tangun bana dar pam rawak na jin jin gari un rakkunna pala nuno wanyo yan do garo no kanan mam jisu bi janan garo wan Peng nu mangaro kod wangaro ma wulit mi nu mangaro bicen nya linggo jama bicu ay ngaya kabana nu mangaro kulit cuman mama wulit ji warbab tum yana ngaya nguyo kangan gaul ma bicu ay mayuluk tun nu mangaro garon dangun gay bukon ngiri manan ngaro naka mana bala karma klen damrung len lup tun nan mangaro god wangaro yum gitu mana yana bana yam bukon ngiri manya Yo ngan galu wara min go ngam. Panan nunu ngaro kuli cuman mayana mauli ci. Nunu ngang doan nanan bawala mi won. Kanan mam ngaro go ngana yana nunggo. Kapanan nunu ngaro buku mingan ma ngurung mengacil gu yang iya. Paing nuna yul nguyu bicu wae ngaya ngubarakin cuman. Manggara ngacil ga wae tuanan gu ga bayara karang. Ngan gaul na gu yang iya bayara Kapaing nunu ngaro bicani yam jama. Nan mam ngaro god wangar yung bayara karaman nunggum na maran barakin ba na nuno kay ngan jama. Nunum dan aling kong atil bayara karang. Kangaron buko minga god wangar ulim. Kabana nuno yul ngodung ang bayara karan narawo. Nan mam ngaro god wangar yung banangan gaul na nunggum barakin malan mengum.

0: Mark chapter 2, verse 13 to 17, Lily. Jesus, you got your nana. Matthew, na.
1: Balang hai Jesus, nguling orinja. Martin, abalai, rongi yena, rangi lili. Balawala lanja, yung ilungo yunja. Kulko na, dika na, long turuna, Martina, nanukala. Malanga itu pana lakarang lamangi kung wala na wala na. Kanguni nga i yukurana martina nja, tukar ngopra nja, jiso. Malanga i nangala wanga nja na yulungu na. Ngay nina na kobo ombongala rupia yulungu na wala na. Lingu na ngo, nguni nja, chama, rupia o nja, kobo na lao. Yoro, ya kunja ngai nguni yul ngo libai. Awi punja ngai ya ko Matthew. Kato mire ngu elpia wo. Nina nja ngai yukurana libai. Jama ngai yukurana. Mala ngai jisu nja wangana nan ngo pijana. Wa yul ngo. Ko ngarakula maltura. Mala ngai nguni yul ngo nja. Tunu pana yana kanga tirina bala martuna nanmo kisuna yo pa markurri bala ngali bainja kari urana nanya kisuna na bala nanu kalaina wangali bala wala la yukurana ngatana lukana ngunilina ha wala la nguni duria mirinja Rupia kumbunya emri walala, ka rum bakman emri walala. Walala jaya yukurana maltur na inan ngo, jisu ngo. Palaya na kari na yukura. Pala martinina na, wangga manapan emri na, jisu walana. Ka nanu kalang wala lunduk emri ngo walana, palanggala. Pala wala yukura ngaten jalukar, wangga ngurana. Waralaja darana nangala warai rumah kikonya miri yunja ka rum darai miri yunja yulungo yunganya jisu na muni ngai lukana ja ninana walalanggala turiak miri walanja yulungo wala pala walala wangana tawarka iruna nanngo londok miri ngunana walalana picarana. Wai, naku warai ngai yukurang jisu yuluka nguna ngata ngulukala duri ya cimiri walanya yulung wala. Malangai jisu yunjadarana ngakula warai walalanya. Junama, ngai na walalanggo tabu wakmerangalanya wangana jisu yuna. Pijaran jakam lakarangala. Muning uli yul ngo kuyang nyamri ngama kurin ja. Ngayar nguning ja yul ngo yakam marci ngula yul kala. Ngama tanra unja rili ngoro. Nguni linggo yuro rili miri yul ngo marci nja. Tukmalan ra unja. Chama woy. Mula yul kongo. Ngara jadwala yaka martina. Ngulikinja. Yul ngongo ni ngayi yukuran nina. Tuwar dono pabi. Yana ngara martina jalili. Tuwar yaik miriwo yul ngu walango. Mariyuro walala bilion. Palagana na walango yaikja. Palawal ngatirina nina. Kadua la dao muni makongo lakang lang ay ko na makto jisu walangoy balanya.

Mark chapter 2, orungunja 1 ulu, ka 12 lele. Jisi yuduk marangala, rit minna yurunguna. Ka Mark ururi, ngai jisi unja rungi inana, martina juna mai, kupeniam lele ye. Bala karina, ngayam balk lele, bunbo lele, Ala kulko yana wala lanja yulung yung janga kolanganya ala kudu pungalana nan balana bunana kumur wadinana nan ngujisu ala ngunyi malainja ngayam balkleli martina yurum turuna yulung unja ta bun bunja nguni warpam tika kungangalana tanganginana Yukurana yulunguna ngunini balangura. Ka durwaranja nguni bunbunja warpapna kungangala yulunguna. Ngai jisunja yukurana ninana na ngunini bunbungura jinawa. Wangana yukurana jawo lakarangala walalango. Nguriki yulunguwa. Alangulinya amriyo ringo. Tambo mireo taramoro. Pura nangonili. Kanga naja martina lele. Janjandur naja. Birkmina taramona. Walalangoni jalti naja. Walalabini gana nganya. Ulupa. Walajis wala. Yoro. Dalakarna walalango. Payangotina. Kari nyarauna. Yoro. Bunbunja. Yukurana nguni darana. Bilk-bilk lapara. Walawala nguni. Daramurunja. Ngal-ngali yorunana. Nguni malai. Ngapalilina. Bunbulili. Walawala. Lapmerangala nguni. Ngapangurunja. Balanguru. Narpanja. Bala. Ngalangana lap merangala. Balawalala nguli wicarana ngalangka koruna turun merangala. Ngunina rik minnanja yul nguna. Kayat damirina nguniana mitkilili lapungalili. Balakurudana ngunimala kumurilina jisuala. Ngai jisu yunja nangala walalana ngunina Walalana, dambu miruna, lunduk miringuna, walalana. Muni walala yukurana. Wirki jika, mari diwaltina, nangu. Yuna mangai jisunya wangana, wikalana, wiri miri walana, yulungu wala, bicara nakam. Yulungu ngarako kai. Nungu yaca duur lingkuna, buwayaktinana. Ka, walala jamartina, Tap turuna. Malapal miri ngunili. Rum maki kuna miri walala. Maki ujuruna yi. Yukuruna jisu u daroko. Bala walala nganya ngako la darok. Wanganala bijanarana. Nungu ya jaduur buwayak tinana. Bala walala. Kuyanginana. Ta wangana bijarana. Nah kudu wala ngayi yukura wanga ya kuma kot nanja bicandiye. Nyanja yukura nguna kuya nginya miri yana bingai kuno nginya. Ngayi puni yana kuno yuna ngulibayla kramanja ya ikpoy turwe. Yakana ngula yul ngoyonja. Yoro jisunja. Mangitina naljara nguni walala nini na kuya ayangina walanga iwangana walala ngala bicharina malapalmiri walanja nakunu maekura kuya ngiri bicharinja nguni ngara yorubayla krama yajpunja tiyako daramuwo turwe ka nguni ngara yorubayla kuma Rumbal nan ngu
Muni jamada bijan wanganya yana yurunja. Ka bala koru wichan numayuro na amanya. Bala mangitiri na marchi. Muni ngara kunjo duwala tunupa. Muni ngara yuro. Pahala karama yaipu idu warwe. Di alamuna cangura. Bala ngayi bili yuro na. Na wangana muri kala. Miri miri walanja yulungu wala bicharina. Ma kangatiana kamara nganungwe kayantana. Bala marciana nukin gala wangalalina. Bala dunupana ngayinguni yulungu lau irunana. Bala jarana ngayungu kayantana nanwe marangala. Bala cacar irunana. Bala wala la yulungu yulungu yonja nangalana nganya yukorana kawir kina jika milar yuruna nir yuruna na nangala ngayungu wala la jika bina mari ingatina nja yukorana kuno o bala wangana bijarana yaka wara ingulimuro nangangulih Mati lenja bicara lagi. Kedua lah dao. Muni makungo. Lakang lang ayo korna maktu. Jisu walangoy. Balanya. Balanya.

Mark chapter 4, verses 10, 12, lili. Lakala me kura Jesus na, naku nga inguli, wanga, meli miria manja, lakala ma. Kayara lanja ngai Jesus, yukura nanina na, ngai pinakana na. Wala wala languni 12, lundup miringo, walala ka uri pukul kunguni walala yo corona nga kulanganya walala martinanja wala wanga na taur ka yuruna nganya bicara wai kare naka ngana burungala nguri kiye mayale mak ka ngai je wanga na jisunja jona ma bicara Ini menjadi walaan jawalala. Ngaraku lundup meringun jawalala. Main gimiri. Ngoroko kot kalangun jawalumku. Nguri tinjanguni. Cina wakwo. Walngo. Ngunangu rayokura. Linggu koto numalanggala. Linggu namak malanggalana. Yoro. Ngoroko uri pukulku unja. Yolngo wo. Muni walala yaka kulungi ina rom nilikot kala walngo. Muni kinja walalango ngara yuru laka miyana meyale kuruna. Yaka ngara yuru warangul kurunja laka mawalalango. Linggu walalango li nama warai yulngunja. Yuru yaka na walalango li nama nja walngo. Kanga mawarai walalanguli yur ngunja. Yuria kana walala yuro. Tarangan ja ngama. Muni bini walala yu wal tuk tuk tinya. Main ke tinya rawo. Walala ja bini rungi nyana. Biliona. Kunu walana. Walangai ja bini. Bayala karanyana walalangu. Muni ki yaj punja. Bicara ngai. Jisu yu walalanggala. Lakara ngalanja. Kadua la dao. Muni maku ngo. Lakara ngalangai kurna maktu. Jisu walangoi. Balanya. Balanya.

Matthew 14:13 ngorga 21 lele. Heading Jesus mara nogoro par 5,000 na yul ngunywala lany. Nguninga Jesus Dawud nga kuljon galangonja palangay marikinan burap turang wikin galaliwi wonyo kulon go. Mar ngatil ngay tukaka nani na yul ngomrewo. Yurwalan janguni yul ngunywala maringitin nan ngob balayan ganar tangala walang kunya wanga. Palayan turput na wanga ngal jalkri na larong alanan ngon. Kanguni ngay kan Jesus wapturu niya marita ngay ngunya, palayan ngay na ngala yul ngunan walan darwan ng di kamritira. Palayan ngay wala ngay ang warwo mirinan. Palangay kan yan dukma ngala bukmak na niya ngunin riri mirinan mala. Kanguni ngun lay pilyun ray na bala walan niya ngunin maltunan mirin niya mala nan ngun Jesus marikinan palawanganan bicara. Way, ngay lpinan dual wangan, kalki ngay to dual muna yupto na. Tuan dia yul ngunan malajui ura, walal marikin wanga lela. Mara walal tungguna ngatan mariki walalangkoy maram-maram. Kangain jisun buku bak menangal walalang bicara, yaka walalang jui ura. Namir balang tu numan walalang gurupan ngulan na luka narau. Kawalan dia wangan bicara, pahingun doal kung wangan yang damban kamar mayan ngaririn. Kangain jisun dia wangan ngunin lunuk miring ngunan malanan ngayi bicara, korali walal kang utwali ngatta palangayul ngunyan walan dunupan yan wanganan nina namrangala mulmulila palangay Jesus nya marangala ngunikong wangan ya damban malaga ngalirin mandan palayan ngay dupung wala jiwar lila palabukur parang riki ngatta unja palangay bak marangala ngunyan ngattan palangay kurup paramal tunamiri wala malananok kalang wala kawalan nya marikin kurup parangunya yul ngunyan walalan kabaywal marikin lukan kamaranuin yan bukmak balangun ni Jesus wala lundu miringu ja mara marikin wap marangala papinya unja batilila kadangangul jaguni 12 batin papinya uyun ngatai kadangangun ni mritir diramurur jangula namu na mala 5,000 kayaka walal butro miyal kururu na inga jamar kulit nanya

0: Ephesians chapter 5, 21 ngur ka bala 33 lil. Ka heading ga wang abitan gam. Duan ja kalakram doi miring walang woi gami alak tan ngo. Yu, nindu kang unipa engun nakun numa. Pala numa tukang unin nakun daruk marana mirin jawala balarali un mirin jawal kunamirayan. Pili nakun numanguli duwal marangal un ja. Nan ngon Jesus Christ kon. Kami miyark ja. Marinir pan mirin jake yuwal kongon yan nukin galang unin duwai mirin ngon ja. Marangal un jake nan ngon yan. Pala daruk jangan jake marangon. Biak pili yan nakun ni nguli kang unin daruk maram nganya garay na. Pili ngayong ni Dwight Miringon nungo, Lian ngayong ni nungo. Pala niya na kung ngay pi Jesus Christ, Lian, God ka lang ang miriw na yul ng walalang. Pili God wangarun yung ni mala pala niya na kung rumbal na nang Jesus Christ kung di almunatang nungya. Ka ngay pi ng ni Jesus Christ ja wal nga kung namirang rikin rumbal won. Ka diya king ni kamurun ja God wangarun yul ng walal to kamarangal yun ja Jesus Christ kung yan. Palawal tuga daruk jangan nya maraman yan. Kabia ki bilian nin miyalk ja. Marangal yurkian duai miringun ja nukin galanguni.
1: Manymak, katuan ja tau numalangun dira murungun muka. Nin duai miringun. Marangal matiki ka mariuki ngayatul yuwal kung yan nunguini miyalk nain. Piyak yan bilinakun Jesus Christu ka mario dapram nanukalang mirin yulungun yuwal lain. Metin yan nga ikan nguni marga matina nguri kurungun nanukala nga mirin ja yul nga walang. Pala yan nga nguni walangan gurupan min nganya pinya ngay. Ma limri jatuh kan ninna walangan yan. Yo ngay muka nguni limri na darpal kungal. Nguri ngay nguni kot wangar wal na daruk tun. Yo ruru yur jang ngay limri na nguri ngin kapun ja. Pala nirpan ja kanak marangalayan. Marto ka nguni nan nguyong ja yul ngo malatara manymak na dikan. Tarchalt na yanan ngula namiru na. Pili ngoy na kiri nga mati niya na. Nama nga mayo na minya na. Nan ngoy na yan Jesus Christ kun. Muni nga itubunin. Pala maraman do limuru na marto limuru ja wangkanya manapan mira Jesus Christ kala kupadal na yan win ngo mira. Pili nan ngoy do ngunay kot wangaru yul ngo mala balanyan na kun nguni wawun mira miyal Jesus Christ kun. Yo, mitirian ngayin do ka tuwai miringun maranga matirya ngurikin nguni nanukin galang aja ngay miyal kun. Ka mariyun do ka ngay nganya dapmaram yuwal kumyan. Ka jaka ngay to ka yuwal kumyan di kanan ngu. Nakun ngay to ka nguni kun gaman nganya pijana nakun ngay nguli ka jaka nan ngay ngay rumbalo. Na nguli nguni diramun. Nyilang tun muka nan ngoy ja ngay rumbal wo. Pae ngo waray. Ni ngay nguli ka ja ka muka nan ngoy ja ngay pichan bilayan man makum. Ka ngatay muka ngay nguli ka nguni ngutan man na mirin ja. Dal ko na mirin ja nganya pinya ngay rumbal ja. Pichan yan bilin na kon ngay nguli ka ni Jesus Christ ja ka nanukin galang o ngay yul ngo walalang. Bilin nga lindual nanukalang mirin ja yul ngo walal palanyan na kon rumbal ja ngali. Dual nan ngoy na yan karaywon.
0: Yo, jura niya ka dual akang bityan. Nguni nga ito dira mo yung milak tayong maram, nguni yung madanak kondo marman rumbal wang gandira. Teki mo ka ngurun niya nga ito nguni dira mo niya ganan nan ngun niya ngay ngari miringon ka baba miringon. Pala nga ito wang gany manapan niya nanukin galangol na ngay milak kala. Marmada to ka wang gany ngurayan ninan bityan na bilian win ngumira. Yo, bijan din ngay ka nguni juran wanga. Adiyengin nga na kung nguni daruk tulakam diramunan ka milak nanan ngo. Yur ngarapin nguli ka duwal darangan nguni kayul punya daruk nguna ginawa unja. Piling ringin nga lakam Jesus Christ nan ga nan ngun malany. Lakraman nga bijan na nguni ngayin Jesus Christ ja ga limurunja wangan na yanan. Yur wripun nga nguni warangul kurunja meli lakram diramun ga milak nanan ngo. Numa duwai miringu walal wangga-wanggan, maringa matinggi yuwal kong muka numalanggin galango miyal kururonggon. Ka mariu ndap nanggi walalan biak takun ninguli ka mariu ngayatan miri nunapinyani. Ka numangu nibawala miri miyal kururonggon. Nomen tu kamar ngal yun jayu al koman yan nomalangin ngalang odwa imiri ngunjawa lalang.